eye ima osa adinyina ni mwa nemwe wye. It's a prayer of Apostle Paul. Apostle Paul ne bo sa ampaye no. Aso da fo mi yi mpaye se adinyina mu ensi wye nemwe wye na adye ni mwenyama mwere adinyan krompon. Sa ampaye na misreme mwa wye wati. Nia uwe bia ni awo ye bia mu. Ensi wye. Bia wo ton aduane sabra ka kra bi na asa afen no obi nso hye ne de ase sese ensimu nyina mu yie